0: Komini Emmanuel Yukunle mo wa lati ilu Ekiti State nilu Ado mo wa ni bi ni Alian Alia Awana nigba ti mo ti mo jeri si egba ba se to lo se te ba de ranti daddy pray for me lana yen but to my surprise ba se pari program vigil yen mo kan bo sinu moto mo su mo kan ni kin te wo nkan to se ni WhatsApp ti ma tan WhatsApp bi o bo kan si message mi ni yen o ni ejo e pe enikan lo send number mi so Simon ta furniture mi o kin si furniture lo to ti gba mi mo gba se furniture bo e kan kan ni ti ma de gba mo na won furniture ti ma kan pe ya ba mi si kini yi mo ni o ki se fe se ni o ni ara o ni en to ma ko loni emi o si lekiti bayi o ni mo na ko so ala mo ni ki le fe o sa list kan ba bi meta mo ni ko so ala mo ni se o ni the cotton ni o lo ni de o ni si mo nta ni mo ni lopo ya tu master ni picture shop si o ni oki mo ni so ni di fire pot ni o lo ni de center table nko o lo ni de rug nko pillow nko bed nko lo ni de o ni si nko ni mo nta ni mo ni everything lo wa o ni to ba ri be o na je kan to wa ra o po ni ye o mo na ko list everything to fe o lo busy bayi fun ra lara mi mo kan si kini mo kan list everything jo ati nkan ti mi o so fun tele gan mo sa list everything oni ke ki fi price everything mo sa fi price si mo sa so ke oluwa olorun authority to ba se le fun mi ma je mo cement ti mo wo o kere bo ma fi ni so ju bayi lo ni mo to mo so nu okan mi mo kan ni egbon ese na kanaba e mo wo ti oro la titi 10 lola ma ti de giti titi 12 everything at the ten lower all lola nikan lo ninu mo le ma worry the next thing be what I said the full payment in here I was like wow
1: like we soju
0: ben sir
1: full payment
0: ben sir
1: what send the number I see
0: ben sir
1: ko mo etele
0: mi o ri bayi
1: and somebody call deal of almost 2 million there is soju o tun send owo no worry, it's okay.
2: Put up your hands.
1: Olorun to nse sharp sharp lori oke
2: o. That is doing it quick on this mountain of
1: glory. Within 24 hours. That God will give you emergency testimony.
2: Amen.
3: Lo serere. Iwa anyamo.
4: You did destiny.
3: Lo fo. Iwa anyamo.
4: You did destiny.
3: Lo lalu yo. Iwa anyamo.
4: You did destiny.
3: Make it. Iwa anyamo.
4: You did destiny.
3: Dead woman. Egun dile o dead woman. Ogun dile o dead woman. Be si o dead woman. I knew dead woman. I did
4: Thank you, Jesus.
3: Ma declare,
4: what do you want to
3: be?

0: oju ida lo fi pa won
1: yes
0: ohun ni oba obirin akoko to joko sori oba ni israeli o si oju ida pa gbogbo omo ba to ku ni sugba gbe omo kan sa lo omo ti aye re ko ida aye so kini awon iwa ti e je man fun yan ma eleyi ki se oro adua mo ori oke ori kini kokon to lori oke kokon lori kini ori isale na kokon joko sisale wo re lati ese de oke oluwa isere ti mo gbadura fun to ba de sagbara mi gbe onigberaga o gbadura fun owo ti to wo ba de iwa olomo e ko para e
1: yesu
0: toro lo so se ti o ye ko soro si o gbe ga sa o ti o gbe ga si wa de ya so e kale ko mai kuku ti wa ni lowo se ko so ju bo se wa ni to jadanu yen lo kini awon iwa ije je ki sare daruko awon iwa kan fun e iwo le ma wo pe
2: Till payday.
0: I'm a Makaloto. I'm going to jump at you. Daddy, I'll teach
2: you. Get on the train. Follow us on social media.
0: Money, kilo de. I want money. What you call it on me?
2: Us on social media. Facebook, Jordan 105.5 FM. Twitter.
0: But don't mind that, baby. Once you load that, she's the one. Go come me.
2: Jordan 105 FM Instagram Jordan 105 FM Lagos Listen on the go at
0: www. Daddy mo le mi emi o ni dariji lowo olorun loni emi na ti se emi na imo ye igba temi na ti kose ni waju e to si dariji mi tan wa loni dariji oluwa dariji e ma lo to ba bibeli wi pe bi eyin ko ba dariji oni baba yin to nbe ni oruki yo dari eseji eyin na oloyun odi o de fe goke igba buruku wo o lo bi kan o lo bi kan se ko dolowo tan ko dolola tan ko je won to ba se lo koko ma ka mole awon modin gba kan ni to se council office in gba kan igba ti awon group office yen koko di orilede yi ti won lo ogutan awon to se won na wa lo le now awon to ti se won be ni elomi eku lo ma da boju agbegu lasiko du egun ile ota ilo lo a lo nanna kuna ba la elomi idi ti o se ti gba agbara ninu ise ranse doni ohun na ni pe ko ti le mi dariji iwa eje iwa eje iwa iwa to man ta ko bi giga ni o ko laye re number 2 bad expectation on those who offend you so to ba tin ni lokan wi pe keyan se ko gba ko ma ni lokan pe ko jade ko ma wole mo
1: kin kan buruku sele si
0: kin kan buruku sele si tabi ko pe pe nkan ti o da sele si eni to se ko ma ni olorun mo ri mi lo ja yen I want to show you how to be. Boy, you can't know how much you share. Come on, you must pull on your teeth. Oh, and do that thing.
3: Come on.
4: Your favorite tunes are just a click away.
5: You feel it.
0: Ati lo bi gege gbeso. So ninu osu ta wa yi mo be yin lorukọ Oluwa.

0: ma tun so asiri fun yin nipa e
1: sir
0: so awon eje ejere iwa to fi li e lowo koko ba iwa yen wi na o ti ye yin iwa eje ni ibinu lowo mose eje ojo dele leri bo se ni ana etito be mo so fun yin iwa wo ni eje fi li e lowo iwa eje lo wa lowo david to ni yawo le to tun lo ba yawo uriah so iwa eje ni iwa eje lo wa lowo judas to gba ko lowo to be si jowo iwa eje ni lo wa lowo giasi to ba odidi woli agbayerin sugbon ti ore ti ori ti e se o tun pada lo soju kokoro lo gba kini ore lowo namani alarun ete to wo san so ni osu ti tun yi owo tun bere ninu aye re
1: amen
0: igbega re farahan
1: amen
0: anu yanju oro re
1: amen
0: o ma mu bo wure re mo
1: amen
0: gbogbo iwa ti eje fi li e lowo
1: aloruko jesus
0: ko ma ba de ibi giga oluwa gba lowo re lo
1: amen
0: eje jesu darapo mo eje re
1: amen
0: o fun eje re mo
1: amen
0: wa se rere o
1: amen
0: eyin ogun eniyan sare pe iwo iyawo to le se o ma se pe foku e ti ja ba bere iwo ko ti o le se ko ma se pe fun yawo iwa eje ni o be ba ti mura ti de bi giga e yo wa ye danu o ke ba le ga e o de ga
1: amen
0: e o ra anu gba
1: amen
0: eyin ogun eniyan sare pe wa ma wa gbagbe o combined service wa ni ola program to lagbara ni o
1: yes sir
0: akoko ti gbogbo awon eka wa ma npade ni headquarters wa ni number 13 salami amesuis sele aparadija lati ayo gbogbon kada to lo si sele bus stop ni aparadija itele ota bole ni sele bus stop so fa won lokara church baba kan ti okele lo wa gbe edebe boluwa ti nbe laye ti agbara re nbe ororo to suyi to ma gba iwo na ba won jeri o
1: amen
0: ororo to su to koja awon kara moto
1: yes sir awon kan ra le sir
0: awon kan ra ile lo
1: a
0: glory be to god
1: hallelujah
0: so ororo to su yi iwo na ni eri re
1: amen
2: ba mi pe mi sori number ilale yi mo so fun yi pe ogun eniyan ma sare da won lohun 09077090203 09077090203 091 6185 6815 But let us see 091 6185 6815
0: ogun aye re oni fi ese si
1: amen
0: wa de serere
1: amen
0: e logun eniyan sare pe ase nbe aduro si ta gba fun yin lale yi leyin te ba ti pe tan God bless you all in Jesus name
1: amen amen amen in Jesus name
3: mo dupa oluwa o with my money on lati masaba
4: iwo yo si wo ipo re won ki yo si simo ni oluwa wi kila won ohun to n da o laamu kila won ohun to so aye re degere mi ti ti fe oluwa o fi se ninu igbese aye re gbogbo e patani ko wa konu adura mo ni bi eto alagbara ti oluwa tin je wa ara re ti won pe ni poora disappear ninu ijo great intercessory prayer ministry gbogbo ojo e ti friday ninu
5: you the best entrepreneur you can possibly
4: adura eto poora disappear ma n so keu leka ijo won to wa ni number 7 olugbede streets ore lope bus stop egbedaleko lago mejo aro si meji la osan be ni si ojo aiku sunday yo ma waye ni gbogbo ojo sunday lago mefa bo si mewa owuro leka ile ijosan yi kan na gbogbo ojo ru won ize le su o ma kan jogbon ti ogun igbesi aye ira yo si dohun awati ni bi eto opora to ma waye lolu ile ijosin won to wa ni number 13 salami ahmed street aparadija off your ibi lorin street itele ota ipinle ogun lago mejo si meji la osan isin ojo aiku sunday yo ma waye lolu ijo yi kan na ni gbogbo ojo sunday lago mejo aro si meji la osan prophet olusola emmanuel opaleye ti gbogbo eniyan mo si akan ti oke loluwa yo ma lo fun se iranse yi lati gba adura tabi itoni sona e pe 091 6185 6815 tabi 0907 709 0203 jesu nreti re o
6: From Lagos, this is
7: Jordan 105.5 FM.
8: This is Jordan 105.5. Station with a voice for entrepreneurs.
9: Atukiwa leni sori to lese kese. Oruko temi o yipada Oluwa to biloba omo baba tin je o delicate people yen ti mo si. MC Gigaloluwa alohun tolohun oni pelu wa nbi ni baba wa ninu oluwa baba wole agbaye ni tubu atimo se baba wole olatunji talabi baba lesekese baba e ba nki gbugbu ara re tun gbo wa lowo
0: bayi olorun agbaye

0: Bogu aye ton gbo mi ni ale yi.
1: Yes sir.
0: E o ni kagbako.
1: Ah mi loruko Jesu.
0: O je ma sha mi ni bi to wa.
1: Ma sha mi o.
0: Mo wi gaga bi woli Olodumare.
1: Yes sir.
0: Eran lowo to ma yo e kuro laarin awon eniyan lasan
1: loruko
0: Jesu Olorun yo dare fun
1: ami loruko Jesu
0: gbogbo ayin to sami adua
1: yes sir
0: ani to didi ogun si o
1: loruko Jesu
0: Olorun o ni jawa
1: loruko Jesu
0: ani to didi ogun sawon mo re
1: loruko Jesu
2: yes so my people this is not Jordan Drive now they listen to so get better information
0: Olorun o ni jawa
1: loruko Jesu
0: Olorun yo fi se
2: I won't give you no move I need you boy if you
1: mi loruko Jesu
0: e wa fi ara
1: bale dada o
0: ara mi si o ni ale yi
1: yes sir
0: o se se ko ma gbo oruko mi ri o se se ko ma gbo baba lese kese ri sugbon lale yi
1: yes sir
0: bo se ngo mi yi o ni se pelu ohun olohun olohun fura ara re lo ran mi si o wa gbo mi iwo mo kori to ngo mi lale yi wa gbo mi iwo mo beni ko siru ogun to le ma ja eniyan laye ti agbara olorun o kapa e
1: be ni sir
0: se ngo mi sir
1: agboye sir
0: ko siru ogun to le ma ja e ko siru iji ti won le ran si o ti ayeraye jesu oba lade alafia ti o le da duro gba mi dada
1: 30 o
0: odun ilope 38 years ti olorun ti pe mi fun ise iranse
1: yes sir
0: oju mi ti ri opolopo ogun
1: ko si ro nbe sir
0: mo ti ra won to ri ogun aido mo bi mo ti ri awon to yawere
1: yes sir
0: mo ti ra ni to ni warapa mo ti ra ni ti aye nsasi to de je pe bi ogun ise le to jesus kapa e o de fun won ni isegun
1: yes sir
0: iwo iranse yi mi o meru ipo to wa bayi boya ori akun lo wa boya ori ironu lo wa adani waye eleda re lo ran mi si olale
1: yes sir
0: ipe ko fi oka re bale iji to ja yi ma to dakaje o
1: ami loruko jesus
0: ise ara ti o lo dede yi o ma lo dede pada o
1: ami loruko jesus
0: iwo ni ko fi ara bale ni ale yi
1: yes sir
0: tori pe iwo gangan lara mi si e o iwo gangan lara mi si ti mo ba de ti je ise ti jesus to fi ran mi si o ni ale yi ni se ni ko gbe igbese ma joko tetere
1: ma gba o ma joko tetere
0: be igbese lori oro aye are
1: dide fuya
0: be igbese lori oro aye awon mo e to ba di aro la ta ba jo pade
1: yes sir
0: wa mo wi pe business ti Jesus n se laye o ni se ame ati se yanu
1: o na lo ti gbo yi o Jesus funra re lo n ko si o latenu iko re wuli baba wa ninu oluwa lese kese baba sa ibere kan lo wa si mi lokun sa o ta ba ni ka wu risirisi na la nri kaka akiri nje o wa sese fun eni ti ku ri je ti o ri mu ti o ri na to na re ti poluku musu ti gbogbo e ti daru fun lati le ni o koko ja dede di eni ti o wa dologo lojiji nje o possible sha
0: se pe olorun tu chi le gbe
1: iru eni be ko tu gbe dide ko wa de eni ti awon eyan to na wu sa
0: Shari kata bere yi.
1: Yes sir.
0: I bere la ni o. I wa kan gbo mi ni ale yi to je pe aye ti ru e pin. Se gbo mi sir.
1: Agboye sir.
0: Awon eniyan ma ru eniyan pin laye. Won ma ru eniyan pin pe eleyi ko le sori re.
1: Ko le je eyan mo laye.
0: Eleyi ko le ni lari se gbo mi
1: to ma so npo ogo
0: bene
1: o si nbe
0: ra wa ni ko le ri ogo lo rara ano mi gan ti ru apin pe bo se ma ba ku le le
1: si ro nbe sa
0: e je wa shocking
1: yes sir
0: e je mo pe opolopo eniyan gan gbo wa ni aleyi
1: bene sir
0: to je pe fun rara re o ti ro pin
1: pe ko le sari yo mo fun
0: bene o ti ro pin pe no Pe o le make e ma.
1: O le dide mo.
0: Pe o le dide ma.
1: Jesus Christi.
0: E je so asiri kan fun yin.
1: Yes sir. En so le sir.
0: Se ri gbogbo eda to rora ipin. Pe won o le make e ma laye. Pe won o le dide ma. Ki se bi won o. Ki se bi won. O ti elomiran ti la koja ni. Elomiran ti la kan koja. Opalapo awon kan en gba mi ni alai on te ti la koja ni aye yi telo mi ba la koja won ni ri mo
1: ati ba lo
0: a ba lo iji to ja lo mi ninu aye to ba ja another person wo ni buru e mo
1: ati denia na
0: ba ni sa se ri opalapo eniyan
1: Jesus Christ
0: awon alai makan tabi awon odo won ma ri baba miran wa ri ya mi bayi wa de ma beto si lara wa ma soro koro si kilo de ti baba ira darada bayi kilo de ti iya ira darada bayi kilo de to wu akisa je so fun e iya to lo wu akisa yi
1: yes sir
0: o ti lo wori baba to lo ira darada yi o ti make e ri
1: gba kan ri
0: bani iji aye lo de
1: Jesus Christ
0: iji aye awon to mi eyan wo laye ni won mi won wo
1: won mi wo
0: bani sir
1: Jesus Christ
0: aja won so kankan fun yin
1: agbe afejo sir
0: opolopo eniyan la ma ro pe ko le dide mo iwo kan gbo mi ni alai
1: yes sir
0: awon kan ti wo e titi won ro pe won o le je eyan mo
1: kusiro nbe sir
0: won ro pe enu ise lo ma kusi awon kan ro pe o le bi mama awon kan ro pe aisa ilo ma pa e
1: Jesus Christ
0: awon kan ro pe o le dide mo aja so kankan fun yin
1: afegbo sir
0: se ri gbogbo eda ti aye ba ro pin
1: yes sir
0: awon gangan ni olorun ma gbe dide
1: awon ti won ti ro pe ko le je eyan
0: be ni
1: olorun wa wonu anu e
0: o
1: gbe won dide
0: a gbe won dide
1: olorun o
0: on to sele ni pe
1: kabiyesi
0: mo ti ri aimoye eniyan to je pe ipo ibanuja ni won wa ipo inira ni won wa ko si eda kanu aje to ro pe won le je eniyan mo
1: Jesus
0: sugbon ni ojo kan
1: yes sir
0: won ba Jesus pade won ba oba won ba pade program mi ran na gbo lori radio
1: yes sir
0: ni won wa so pe won ma wa sodo mi won de wa oluwa wa so mi pe ka lo gbadura bayi ki won lo gbadura bayi ki won lo setori anu bayi
1: yes sir
0: aja mo pe ko ye mi na awon won yi dide o
1: olohun ni
0: I mo ye da to ti dide
1: yes
0: I gbogbo awon ta je ro pe ko le dide I mo yi won lo ti dide elomi gan won pe la kwaja elomi won ni ko le bi mo won bi mo o obirin kan wa adun mesan
1: Nani
0: na fi di oyun ma ninu
1: Jesus Christ
0: aja mo ko bi mo yen omo kori kan NYC na ti ru wa o ti ya were won ya were aja mo ko san
1: Jesus Christ
0: asa
1: yes sir
0: Jesus ta soro nipa yi o ma ran woli si eyan ni se ri gbogbo eda ti o ba ti rora pin
1: yes sir
0: gbogbo eni ti ija aye ba ja gbogbo eni to wa ni ko inira o nte ni lo ni woli
1: woli olohun
0: abi bani kin se woli lasan o woli to je pe Jesus gangan lo pe woli ti o kin gbowo lowo eyan
1: ti ki gba betele
0: woli ti o kin se ajakura ajakura no ti o pe awon ajonu woli olohun gidi
1: yes sir
0: se gbo mi sir
1: agbo yes sir
0: awon je lo nilo wa a ma riran si oni bayi ni oluwa wi iwe ranse yi oluwa didi ran mi si oni o tori oluwa so pe o ma dide pada
1: ami lo ruko
0: je ise re dide pada
1: ami lo ruko je
0: o ni are la pada
1: ami lo ruko je
0: so to nilo
1: yes sir
0: oli woli
1: woli olohun
0: fun itoni tori o to ngba biribiri fun o le je tori anu la so lo ye ko se ni aro lai oluwa so kankan fun mi oluwa ni ki gbogbo eniyan ke lo wa apu
1: apu
0: apu pu gbogbo eyin ti aye ro pin
1: yes sir
0: ta pe ko le bimo gbogbo eyin da ro pe se yin o le lo dede e lo ra apu
1: apu eso to man je
0: eso to je ye e mu wa la ro la eru olohun a ba e
1: amen
0: mo ma gbadua si apu yi la ro la
1: yes sir
0: mo ma gbadua si apu yen la ro friday e wa je
1: a ro la ataro friday
0: ati aro friday sugba aro la ye
1: yes sir
0: ni se adua ye ma bere e wanted tede ni aro la
1: yes sir
0: ko ri mi one on one e ma pe mi ni ale yi pe baba mo fe wari yi la aro la oruko mi leleyi
1: yes sir
0: to ba de ni aro la eru olohun ba o wa wari pe iwo to ti ro ra pin
1: yes sir
0: abi iwo ta ta ye ti ro pin yen iwo lo ma pada joba le won lori
1: ami loruko jesus
0: won ma pada wa to je lowo e
1: ami loruko jesus
0: sugba ma je ande aduro lora
1: agba o
0: ibi kibi to ba tin bo
1: yes sir
0: iye ni aro la
1: yes sir
0: to ba ti di ogba ogba agege so fo lo kada pe church baba lese kese lo lo ni moji sola
1: yes sir
0: legbe oye mekun Toba sobe, one way they church gagala rola. Toba ji agege pensi malode, agege pensi cinema. So follow kada wipe, churchi babale sekese lolo, ni moji sola, legbe, oye mekun. To apu lo mamuda ni la rola.
1: Magbagbe o.
0: To barira ni alei. To de ira la rola. To bati de waju church la rola. O ma ba orisirisi apu. Iware yo kanbe. Ise woli abame. Lolu afe fi se. To ba de ni arola.
1: Yes sir.
0: Eru Olorun abe. Ba pe ni alei. Baba woli mo nbo la rola. Egba dua fun mi. Baba woli mo nbo la rola. Oruko mi leleyi. Ma send oruko e. Bo se ri ni.
1: To o na lo ti wo latenu iko olorun alaye baba woli lese kese awon opo yi ni ero e bari soro to ja soro baba woli funra lara won 080 69 63 33 52 080 69 63 33 5
2: Just say one move, move your radio with it.
3: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
4: the voices you need at
1: 2 Tabi 080 80 29 17 86 7 8 ati 080 84 10 15 29 080 84 10 15 29 Ah, nero juba ilo lori eto lese kese funto ni. Oruko temi ujipada. Olu watu biloba o mwababa atinji o deliki. Tipo bo yonti mwosi, MC gigaluluwa alon, tolon uni, anu olon, kuni fiwe ni kwa kwa wasile o. Ireni temi, atitie alafia.

need office here. Oluwa ni ki n tele lo office mo se di office oruko Jesu Olubala gbogbo ibi ti won se owo ti o je ki won ran ti e ninu establishment mo Oluwa ko da pada se bi tolore ti ma ri o ojo ti Oluwa da pada osu ye ni won bere si se promotion osu ye only promotion ni gba meta nitori pe won gbe si ibi to ye ko wa ise ta to leju oni ko se enipo si bi tolore o ti le ri o osuko bawo me rona lo won se enipo ni omo mi kan wa o wa ni South Africa Oluwa wipe pada wale ibi to ye ko wa.

gbe mi kuro ni agiju won se ni po lo sagiju bibeli da so wipe awon to ba ngbe ni agiju won o ni ri pe rere nbo gbogbo aye ti won fi epe sinipo gbogbo aye ti won fi oro di sinipo gbogbo aye ko fi majemu sinipo gbogbo aye ti pelayi sinipo lo sibi ti olore o si mo duro ninu agba

ami sinipo oni ko ma re ni re lowo o le ro lori dara to ba se enipo obirin ye wa ma woko o ni ri oko bo eleyi sa o le je iwo ko ma lo church bo je pe won ti se enipo ibi ti o ti le ri oko e e gbo eleyi sa enikan lo baba pa oye lami baba o le yami ni ko joko si dewo pe oko e lo sinipo iyawo wa ni Nigeria won ti se

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Ajá ma kiri pe ku dede akoko yi ni gbogbo bi te ti nayo lati ma gbo ikoni yi e ka bo sori eto asese lori radio apabi na lati ndarapo lori eto yi ta gbe kale fun ise iyanu ibukun itusile ati ona abayo mo nayo lati so fun pe woli agbaye ni ti wa ni kale prophet dr ms fabi yi baba possibility jp baba esure fun ara ko isa

0: move your.
1: Eh, no, ja. Mwani pe daddy, te ba le mwele, a tede papa o. O ma pe, lo ba le kin ko wa. O ja ti mo ta fun ma yen lojo yen. Ti ba wa ni shop lati aro. Titi di ale. Ti ba da owo ti ma pa ni jo yen ti ona merin. Ami owo ti okun yen, oja to lo mi jo yen, ti ba da sona merin. Ko to ida kan. Oja ti ma ta da ta aro je titi da le. Mo dupa lowo Olorun atunjo olupo osan na o sise ami. O su eso ninu aye mi ninu ise mi lori gbogbo idawole mi lori awon omo lori gbogbo to yi mi ka Olorun atundolu o ti mi leyin ko ti mi loju fun di e gbogbo aye mi ti Jesu ni
2: Olorun fe lo fo
0: lati
2: segun fo
0: to deliver you
2: lu anfade
0: ni za boye
2: awon eyan wa
0: people are coming
2: testimony
0: ta si za boye abi
2: yeri e tu testimony
0: le testimony
2: ti
0: je
2: wa la gbo testimony.

0: o ma risele e gbadu eleyi eleyi lagbara idajo ti won se ninu okoko to le alaanu lalara mi oluwa tu idajo na ka eleyi need igboya idajo ibi nibi ti won ti gbo tenu mi ti won se idajo ti mo wa nje ya e oluwa e fa iwe idajo ya ya oyo oyo Ascend, Maya, get up, Rabia Sandaya, Wale, Male, get up, Rabia, Lea Sada, a Kakada, Rabia, Lepo, Jada, Baruaha, Pedia, Manai, Likina, all who have my way, I don't know. All
1: who have fire, all who have fire.
0: Oluwa wa o tun ele ori won ni so tele meta ase meta si ori ogo yi ayayayayaya bale abashada ori ogo re ase meta ni gbogbo eyi te ni ori ogo mo gbadua ori ogo re
1: yi
0: ko ni gbo fa were ni abayasha to ba ta ori eyan lo fa were to ba ni ko mu gbadde ma magbon
1: to
0: ba ni ko n lowo jade ma pada se a man take wrong step at the right time and one kan ti o ye ko se ni o mo se gbogbo ofa to ti wonu ori to fi se asise ti o komo ofa yen jade a se keji re si ori ori gba iwosan gbogbo to pe ni bad luck ninu ori o ya gbina I lick it up gbogbo to pe ni bad luck ninu ori mi ninu ori e gbogbo to pe ni bad luck ko impossibility
1: ko sese every possibility
0: failure ninu ori ko ma gbina ori gba iwosan in the name of Jesus wa ku eleketa ko to de on the 30 osu wa ki e ku ori re ori re gba re ori re gba re ori re gba re ori re gba re ori re gba re ori re gba re ori re gba re o gba iranlowo o gba ayo o gba idide ori yo gba ire o gba iranlowo gba ire o loruko je
2: suko mi ni oso fun mi lola mo wa ni ati alako ni area iruwa ni mo ti wa ohun akoko ti olorun se fun mi ni wi pe emi ten we mo je eni to ti jiya ile ti mo n gbe won fi ara ni mi be mo de bi olorun wi pe ko kon ile fun mi tori mo wa si ori oke ogo ni 2023 December mi o wa si bi ri ju ojo yen lo mo kan mo n gbo baba ni ara ro ni ojo yen bi mo se wa gbo pe program ma wa ni bi ni last 3 days to kan eyan odun mo wa so fun olorun ori oke ogo pe kole fun mi ki won ye fi mi sesin mo tun be olorun ori oke ogo pe ko ra moto fun mi ki o to di osu kefa odun 2024 mo dupe lowo olorun sam ojo authority olorun ko ile fun mi o de tun ra moto bi daddy fun mi
0: lenu odun kan
2: be ni march lo ra fun mi june ni mo ni ko to di june but march 29 in lo ra big daddy ti aroba ni olorun ra fun mi
0: ele po o now what try okay o second prayer forever awon iyanu gban kogbo lori ara lori ama o ya gba testimony permanent
3: ara yi ti de didi